Scott. Right now, ufuna ukuthi aqoqele kahle lenaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngewinter makuvela ihita isekuveza imbali ngesama. Usijana ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo, ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena boloko uthenga idatha. Boloko uthenga idatha angithi wena. Lokhu kumnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.